ye biano sadeng. Aya se ojo afuram fosa kwa ya rembe sa sama ba hon. Yabi kofi ti bani ya se ojo no e kofi ti dia. One of my favorite from Ofori Amponsa.

0: Adum 106.3 kasa fidesuna sabre wasu egusua utie no na abo nonumi 5 o'clock ya ekwide na waditu ya se jumedie sonko jumedie demufua unyeni bebia atise 106.3 eye kinkami jumedie kinkami o kinkami eno enane brasua sabri yede ebremono na obetu nye Facebook live ajeze Facebook ya Adum 106.3 FM eja dem yesu yuno live for honum etu sabi tumi akanye ensu ewo ho na sabri die mpeniso atnasi ya tenu kwa kwenye yasi na yebefa ajunye papa hapa abrabumu nsem ensema ya chile fa ubi abrabo ubonu wa sasiso na wokro eni yekin kain hunsem ni esunye bi na yenso ye dia boye bra ye dia toto ye dia ho ne ye yibia firim ne afi bi so esan se unni opani no otufo akoto so bi tuni dia fo na wa fe bi na dia toko to dwum nim die efa no bi nchen kasa nso efa no bi ano enu ti sabre de mpenia tenase emamu nyina akwaba e de ba adumwa no 6.3 emse agokansie no enti no ne menyina yetwa so afi na yashasie ne atenase e madofo mu nyina ene adum etifo nyina so akwaba sabre de enchia so nko enkoma ye pani Abdullahi Audu general manager ono anse na dwumadie wei ssc na so bra pani ye boss ye chia wo bebia wo bia ye meza re nkan ho onyakopon nkan ho oni abusu ni nyina sanso ena Chishwatigu eye programs manager wosu ye chia papa papa bebia wo bia no onyakopon tufo onyakopon kam ho na omomu nyina ho ban famo ye ne motivation panifo nyina sabre de shan akwa doctor shan akwa wono ena juwede ni sinaso ono wafema bibi ya koso eti washishi bibi ya pepepe eti doctor esusu ya meza ano enka hon na wansha wudin papa hapa ene ejumapa afri jowa esusu ena eshe ema social media anusu akoso eti nejese eno no na ene ya yebra ya dienyina yebra peni uredu ne hon edudu no ti wantu yama enuti ena wote minkano ya midin edi apostle Zakayahu, also didn't know, and I say, Fidi Apostle Nana Osebusu, and Mitremo Ama Yemia Bermano, Nezebia Ewu, and Tina Shenosu Esa. Sabredia, and Penifo Atnasi, ye Yadina, ye papa, what bain, Ewa Amamreni Amandiemu, Habantia, Ayarsem Bibiemu, Nana Kisi Opam, I would decline the first. Osaye Ghana ebibiduro ehine na wonukuro yi osaye kwau enkotia suman kwa hine ya papa tansi papa memu akwa ba opening
1: be na me joso
0: eti yana na yade nyina ana afei Sheikh Said wonusu eye herbal and spiritual ne hono eye center na wabin ewo ebibiduro habatie enubremu enafi otna so ahwe honhom na ohun dia ahonboni ekuti nipa na onso abowo onso openi notna se openi kesi memo akwa ba
2: yo mjuso
0: ba chani mpomti seni
2: boko yeda
0: ne busa fonyina ho yede
2: alhamdulillah
0: yeda otumfo nyakopon so ase papa papa eti busa fo wonu ena menu mohyem na de ohwama bibia ekoso drama no eya kono ehwam eya denyina eya Topman Multimedia Institute Topman Multimedia Institute Media School papa pa ba ku ya ewo Ghana ya onya do ba ku bia obia no onya dwuma ye ke Topman pe ashama owo Zuko Junction ho eno Zonko Junction ukola tabia koshi wano ho eno enti number wadi jwane freno na obeji wosu number ni 0244 022 778 0244 022 778 yewura odimunyamfo Dominic Kamponza otufo nyangupo enka hono wabo below of Ghana languages wano ene ngoma edie jwane nyina hano wode ema yen emye didi juma no wonsu de opeso twere bibia de kokasa hudo bia mu a enuti ne from below of Ghana languages okwa omeya ma kama kama peso de kirasie peso twere ko omeya ho juma ma eto betuma kwa hwo mu uduru 37 na unya bisa below of Ghana languages ya ogun wonsu ho ya de wonsu ase papa papa na je se eno no etisabre na abusunfo enwuma yedi edi dwuma no a menu ebe ma ene doctor no adi hu dwuma ene wo fa no abubu hu anu enwuma no edi de ohia enhyeda ohia enhyeda uti din no a edi no honam esepa ene ne se aha ohia enhyeda na aro e tabi ene wo twere sa enwuma no edi to ho a fa opani bi a opani no a enwuma no boni din ohia enhyeda no wono ena fara brabo hu ebra ohye na brabo se na oyi okwani odwadini kese ohye na brabo se odwadini kese ya onene mu akopie ori sei enfantifono ehonom ya nene mu afu bedi asun dwane adade emse ofanom de eno no emse makukukum sa tamka do fakran suni ha
1: na me wa
0: ma yibi kakra no ton kwa nyina ohoye sika sika dwa nyina sika ho sika kokoh ho
1: no sai ton ivory
0: Ivory
1: and a fenno as a man ivory
0: and now osa ye jedi odia eme
1: me fu
0: osa ye
1: besifu
0: nya
1: na ni abre pa
0: uya jeda enti oyo kwani ye jedi ni oyeni nyina bi enti ono ne ho asem na ene ye bidi hu nkomo enti ofa me mra oso em se football no betwa mu ni adade ma ye twesan ofa ye monitor wo enhye bia ben na waya wo de eba wo de brew manfo o man gana
1: eye me
0: wo de wa wo pese
1: na ni e wo moni se se ye ka apomuden bibia moni se miracle bia ni wa efe ese se unia yare na watumi atiura
0: ya
1: na watumi ewirewire mu apia ba na odibiri bia ba kan nua na ma watumi asore anante ne mitukwa ko baby
0: okay
1: bese na watumi ni no mde akora bi bra bi wo mikrom na wa ho ho a kire se o kidney
0: oo
1: ha
0: se akora ho
1: ababa we
0: yee
1: na ne mitukwa bese 4 days ni niko Cote d'Ivoire ndi and pay the simu ndra ni simu beda kwa mu
0: ndwa ya dio
1: beda boda ho bana boda no
0: ya dio
1: mi simu no na ni pa na fre me so fa wa ba na na mi se e wo he no so enkwetia na ye na efi entrona de abaywa na na o kid na bro no se de nyame adum watwetwe kura se na na nim ne na se ne ye fu no adwa no ni na ko amu o complain se ni yefu mu na ya ni ya ni bi so mi wan cry e ko baby afi kura na mi bank na mi ni ko wo de sade ya mo fa we mo fa ma chire na dro ba mi mi se wo mo fa omo nu ama na mo na fi yefu no so pe no
0: za mo so
1: ya ya na kasa sade a kid na anka be hwe ne dia to fi dia dia to ni me bi so pe se me bo bi bia din
0: ya
1: na bi no susu se se be ta fa che o bi ni ni mu nyansa sabe
0: yeah.
1: Na bra na obroni emahe no na nananom so sde omunim de na omunyansa eye nneme bi ma ye ye
0: eno kure
1: na na ba kwa meka ene se ya na nipa bi susu se obibini ana so bibia bibia oyefa bibilsem bia no ho no ya basensam na na nja sanete ya sanete kura
0: okay
1: ebinya adaiso
0: okay
1: ine dro
0: yeah.
1: Edebi na miso dae meyare ane hame paane asma enti miso dae mi fi ura mkotina fi ura ni uye da papa ni uye no na masma ba kudube bise menti mie mpie enfri demu ame kwese ni ya mi fi ura no omo ye no kura makademu ufie wawo asma ni mchese mije mkofie nye ye enti nechi papa na yie nechi no ena meso da no bibi sam se adena asume si ewu ye na menhu we ye na se dai mo ena me kire ne se na me yare do se yare be na be bo ya de ni din e che se enti chwa na aka me ashe den bi hu ne ko so beti ne ko so nyina nso be ma hwia na enye yi betumi ampie o enye ma me kire wo ena kire me dru dai mo ana mpa
0: Siena
1: a payiro ena ena kuri enti ebi no nya wono madom no efi adaiso ahudu
0: okay
1: enti se obi enyakopon efa we bibiso yikire biso na ni obi kasa
2: Ebeba, 1 year, 2 years, 3 years, Ebeba. Ono enya na asembi um. Jiso wa yifiri wo.
0: Tidori abani ya.
2: Ono no.
0: Uhiya wo mu diye dreno. Diye dreno.
2: Sa time na eduri yeso.
0: Okay.
2: Nto no ba biya doctor nyansa unka jina no. Oho no ya ya tuwa so.
0: Nti diya odi basi siye. Nto
2: no diya mede basi siya no. Diya me kachiro ubiya na se. Ubiya na ube huu ubisi. Ona bema sabi umuda. Nsiwe ni samba ba obi owa nyim obi owa eye dae sumboni
0: ya
2: yeah. Oho onu wa sudaye se mkuta akwala sisi yeah. But nyinsa nsumba saani ema nyina na mkachiro biya se sabi yanjaye se kesem yonton akwala
0: okay.
2: Bibi ni wansi yakoton na wakotobi
0: yabi
2: nteno mumbra okay. Geni ya nipa mime pese mbuwa saadi ya no apa but, because mwuse saa
0: I didn't hanko
2: for pa pese mu bua fa sa kwelo so
0: okay
2: nto mu mbra ye betra si akasa
0: that's right
2: nyema ne ye betono mu to ba ne me ya mo u nyima dia ude be chemo no
0: adia be che
2: no dia ba onu de ye wa ajuma bebere ye but onu de muru tuja
0: okay said ye odi abase se
2: odi me dia abase se se
0: shege ne fa no ba no mo we
2: me number ye 053 055 575 7290 053 575 7290
0: Okay. Yo, yada empenifoya se papa. Ebusanfo, enyama foforo, enyama dada no, ni nyina ya kabom. Eno de ba unya fenu nko ade a, bibia be yakama. Sabre de, na yenkone yenkotie, se de ya bobo so no a bedru ofan etwato. Entino, umi yenkotie na yemfa bibi yesua de, na yemobo hu ewo nkonkonu ase. Adom 106.3. Kenka mi dwumedi ena wutie no. Can't come you?

asore ne sa danso ne koma mina kosia kwabia unya bie ye mami unya bie ye asore ne sa ode fa kutujene tunche